0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiyang nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubugayang nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burgayang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiyang nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngiyang nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Bay FM 9, 9 dot and a 9.